0: munyam kera de na no pe adwumi a wutie oji asem ni di ana o kebi keke oji di se ye wona mu no enka hoda ana o kebi keke Woni mo kese no a bo wo ba sa si so a Woni mdi u betimi aye ani di o ya
1: Enti obonsam mema we
0: bo kase mbi so enti obonsam rebeso
1: na sorry na me na mi eno so
0: obonsam rebeso ye wona mu bia no ya na makwan so won sam on tomento kakra bi ma ne mre bi ebeso aso ade wonamu no anka hoda uji we di ana ebi ana nya de obo osoro gba asase no ana woni dane so senyo no ana otwire no nko ade a ane nyewu na meka semu idi achirewu